0: nna ya gbara m n'ọka afụ ka ọ jee mepee po obodo ya na kpọọ dije mmepe furu ezi ọzọ ọmụsasị ọmụta ndị amụrazị ndị ọzọ bikọsi ya ịjaza asị ka edewere ya dowere ụlọ ọyị na-ekpere ekpere m ya afọ na afọ mana ya na-ekwukwere m nke anya ha ịmara ọka mebere ji nwunye nwoke metere ya o kwesịrị ihe ka fụrụ ebe ọ ga-anọ ihu madara anụ ọdụ ọ ga na-akọ ọrụ ikiri adịrị mme nọ na ntị nke anọ bipụ asị teki asọm ka mara emere ya baịbaị hụ
1: adịma uche onye dị njọ ka anyị chetagodo azụ n'ihi oge anyị agbagotego mgbe anyị ga-emezi agba nke abụọ anyị achọkwuo ka malari ọgụ ego a ga-enwe ohere maka onye nwabụ ihe ndị gbasara human rights o wee bịakwuo na onye kwuola anyị mana nke kịta godo anyị ga-eji ya ka anyị gbaa anya bụ ụbụbọ bọ oge ka efe niile a mechazi ịpụtagono na saikia nweezinife ọzọ nnọọ anyị na-echezi n'ụlọ ikpe kpọọ ka iwu a na-ekpezikwa ikpe ọ bụ
2: ikpe nke
1: ikpe ka dị n'ụlọ ikpe nụ ọ pụtago na saikia ọha onye ara kedụzi ebe anyị efe aka gere ebe anyị ebidozi ebidozi fụọ
2: nke wakol na-eme kịta bụ na anyị petishọn gonu polisi mgbe a nwanụ ife a na-afịọ petishọn na chief medical director saikia so wakol now na-edimand na anyị eme nyocha na mkpụrụ oge na-eti ka e nenye anya ọfụma malụ nke wee eziokwu na ya ka amala ebe mmiri si aba n'opi ụgbọgụlụ and wakol ewetakwugo court order ka eme evaluation ka enyochakwa oge and ka akwụsịkwa ịghara asị ya again at least ka emechaa investigation so wakol nọ na ya anyị na-handle ya mana anyị na-akpọ relevant authorities ma ndị medical and dental council of nigeria ka a nenye bịa nenyekwu anya n'okwu a nigerian bar association maka oge si na nwanne nwoke bụ lọya kwa so ndị nigerian bar association
3: ọ bụ onye ọkaiwu nwanne gị nwoke bụ onye ọkaiwu onye ọkaiwu bụ ihe na-akpọ ụdị agwa onye ọkaiwu achịkwa mmụọ ndị ọkaiwu maara iwu
2: so anyị na-akpọkwa ndị a niile ka e nwee nyocha nyocha mie ife a nyocha ka a ghara imie ka ife naijiria a na-eswip under the carpet maka na wakol a na-eswip under the carpet so na anyị chọọ ka e nyocha okwu a ndị uwe ojii na-agbanịkwa n'okwu a anyị na-ekenekwa fa ka ha si agbani n'okwu oge anụma ha jeteni anya unu ji enye ajekwata
4: ka a si ipo kpọta ha kpọtakwuo ma ndị tax force ahụ mana sọsọ onye akpọ bịa bụ nwanne nwoke na nwanne nwanyị akpọtazi ndị tax force ahụ tigodo ime ihe
3: before
4: vice chairman si ya wee bịa kpụrụ m na ụtụtụ ahụ na be onye nọ na bịa ndị nke ahụ akpọtarogodi ha na-asị ipo ọ mmadụ onye aka ndị lafa ndị tikwa sokwentị m ihe gịkwa ha ọyọrọ dị m ọnụ ndị polis ọzala steshọn ọyọrọ m ọnụ
2: so anyị mechakwa ebe a anyị ejekwa bak na polis steshọn steeti cid
3: anyị ga-agbakwu mbọ wee jụọ kpọọ ndị human rights ka anyị mara ebe fanwa akwụkwọ akwụ na ya bụ okwu ka
2: emechazia investigeshọn teki ya ọp malụ nke a na-eme mana anyị emetọrọ investigeshọn
3: dalụrụ rinne anyị na onye ndị tikpọ victim ife gbasalụ inwe iketa oke na bepapia ọgwụsigo inheritance ọgwụkwọ ya ọgwụkwọ ihe niile a na-ekwu okwu ya eji wee chọrọ imezi mmadụ onye ara onye isi dị mma onye ara maka na ọma nketa oke na benia ya nwa ka anyị na-ekwukwa mis ogechukwu ike dalụrinne na isonyela anyị n'oke n'igbo nke tata ọkaiwu barista ifeọnụ ebele doshinne anyị na-afọlụ gị n'ihe niile na-alụ na otu ndị wakọ asị gị jide ka iji na anya asị jide ka o ji na ka o jide mma
2: daalụ rinne adịide
3: okwulọrọ adịide na-eke n'ọnụ oge nnọkọ ụmụ nwaanyị ga-echi ya n'izukọ ọzọ n'ọba redio 94.5 dewonu
5: daalụ na isonyere anyị n'ọba redio.